0: ay cholito, ay cholito, ay cholito.
1: Boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate hai.